0: Wutie ɔha ɛkyiri pɔnkno.
1: Wutie mɛkyi. Wuna wuwu wami. Uba mi uba ye.